Sana wagulwe kabaka baka baka. Ani akwenkana mulungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiyuwa. Gwe Adamu esala za fe. Olwazi lwa fe. Yegwe olwazi lwange mukama. Gwe weka gwe nesize. Mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.